Africa. Tine nzira yatinorumbidza nekunamata Mwari wedu. Teerera unzweka kana yakwana nguva yekuti tinamate Mwari.

kanya ko siya sa kasaropa. Nore kirawan. Nang kapane mindo, uno si sa babo. Ah. Chora. Nang kapane mas, uno tunga mirawan.